sa ana te wo se da ti wo nipa no twere no wo ye ne za mi nipa se e bia be tete zaya but we no wo ye ne tete za it is a tete zaya dia any tete zaya